0: 찬담 총하고 알금던 촌이나이 더그 벌구데 데링카게 타다사크 싱마 요소 알금던 벌구 자파문데 근데 고담다 시시 손으셰고 잠바금 벌구르게 옌다라 카르통데 시오케 Tani yalam thik tiga chiga samga sanang ni janga warkam daga kungkong na yishu gu warkam da yishtiyong na yin Tani daga chua domda ga chada saakkan da chile ngab cha thamba se jinda anda shiyu chada saakkan da chile tiga se jinda anda Tietang rogay da tanga chua changzong niga ga phalam da se jinda anda Tiyang jini hoka ga shiab cha saakka su warkam da se jinda anda Tani dharanda na chiga ronam kaga chukha na da wgalam kaga shiga su shiku khana da ta tiyang da ga nang chanda zige zi maa yukhe Tiyang jinga tumpur gan chonyi nara yin chua kungkong ni da yishu nyo na da yishu ni kungkho shuk song na da namo benda chung ma yin lam tam ta tani zab zura tang tala chu yin ha chang ga chi ge tani jalam thik thik chinga telin khani barang kham ga war kham da yin zor ga ra wan ya ta u tang chig chig war kham de tiung na yin na ga kang ra sang de chali ab jil no war kham da na da chig de ne zor ga ra kha sang da sar yin da yin arang ni sar ni jog ni khan de yo ke se ko ke Tintu Zorgarawani Chigitika Khabshungda Saga Yeng Chari Zib Jara Zib Chitamba Kandi Me Tiktikirar Chari Zib Jara Zib Shigni Kandi Me Tiktikirar Nagu Warkumda Na Yeng Adonam Kudumda Shishig Sunab Shiga Ugalam Yendar Khartungda Shiyoke Tintu Shchangchinga Chada Sakhanda Chari Zib Jara Warkumda Yeng Zorgarawani Chigitika Khabshungda Sari Yenda Yeng Adonamda Kudumda Shiga Ta Chari Ngab Jara Nik Zabdung Ni Chari Ngab Jara Zib Soksumga Warnda Yeng Adonamda Kudumda Shiga Ugalamda Yendar Khartungda Shiyoke Ta Chari Chari Tikkarang Dungzirela Tani chigdik pkhalman tong se jinanda, pkhalman nyiwa se jinanda, pkhalman khsamba se jinanda Tanda chu ikkik nana chigdik olam kagajub khanada, yang shik sushay ku khanada Ugalam kagajik shik sushay ku nda yinda nang chandu wani matzik Chigdik pkhalman tong di nangda, chigdik nang zor garao khabshung di nangda Galugunda me kaasik di jinga, ngolukun wa kongda ka nyalam la khanan Tienda ka tajik shik sushay ku nanda, tanda mungi nang chanda zige manga yukam Tietang rogu da tang chu pkhalman da tka nangda na yang chigdik me jinanda Tinto yang pkhalman nang chik shik sushay ku khanada, tienda ka nang chandir yukam Tietjenga tupur ka yang shung dana yogari ngi prta ying zabzura tangtur ngitan longkar koran yo juyi hachanga kachiga Tintu jalam xa matthiga chiga chikaligani na kormogu warkamdaga ying tangjian rao ni chandam chewa tang chara khani na kormogu warkamdaga ying chandam chewa ni tangjian rao kaabshukandaga ying nyer chika lam tang rolamda nyinga kudamda shi shik sunabshay kaya gwaalmar changrshanga la khanamani longkaran yogan jika mekhe Tintu tangjian rao ni chandam chewa kaabshukandaga olaru pkhalam sekun dino da na ying galgunda mekhe Tihanjani tsarkhan no ni tsandam chewa kaabshungda ga yung chali tgijara gabchi gobji ka khandemi yir ngabja chali dhinja ka khandemi nyibja na nu warkumda na yung donumda nga ugalumda nga nolma angitanda na yung shiksundab shayki yoskti chenga warkumda na yung shukya manan yoguna panta tsangmaga yung zabzura tangtur ngita alam korkoran yoju yung hachanga kachige Tietang shan ta yung dandi war kumda ni dharmudur na gormu tsarkhan no kapshuk say jina na Lhasa ni tsarkhan say jina na Na gormu ni mga ya kapshuk la sukun dharna na yung Chiga donam kagajuk khana da Ugalam kagajuk khana da yung Tienda ka nang chanda yoke Tintu janam anik chig samga war kumda yung Da tuni hua nunga war kumda yung Shenga dewa ga yung dharna da hua nunga Da tu kapshuk da sari Tietang han ta yung Da tuni hua nunga kapshuk da sari Chari nik za tuk ka mei nga Mir nga abjara tuk chari nga Nan nuk nda ga har sara nika gandhi war kumda na Gualim da kudam da shi Sunab shek yuk Ronam tang nir chik alam da Yindara khar tong da shi yuk Tintu da tuni hua nunga kapshuk da sari Yung chari samchi sobji ka de mir nga abjara tuk chari nga Chari zibchi shik chik ka de mi abjara Chungha na nu war kumda na yung Gualim da kudam da shi Sunab shek ke ko dolam de jendara karton de shi okay ha tin to janam sam chi te kle ong kan ko go war kam da ge yang tan de ta kha so war kam da se jin da dar na chi dolam de ko de yang ogalam de jendara karton shi on da tin da gan san de okay Reiterin ge sankhan haje tina kongan dar kan chonina chu tirang asi kong yerang sing ge lam ching ni chuk thun da ni rang sing ge nyerlam ga lam ga ni sin dong dar ye tra chu nyerlam ga la kan de chonina ji sik su she kong dan da mo gi chan da ying zeg mang yo kem te cheng ge da tu por kan chonina ra ying da dar tan chonina rang sing ge sa cha mang che khin na kru nyerlam da sok dan ten ni da mo gi chan da ri te dang ro da tang ni ra yang tu por kan chonina war kum de shu ya man ji jim da se kong no chan da ri zeg mang yo ni da mo gi chan da ri la te cheng ge chu lam tum kong ni sha kong da lam tum te tang ge tan da ni ying nga ar jin de zab zo ra tang tru ki ta la 그걸 걸려 주인 하정 같이 게
1: 데르게 아린 신의 엠비 티흐티시 카지 누르티니 비어 조르히시
2: 시행하 뇽즘뎀 자흐치르 차당스탄
1: 시에스 아츠르즈나 코바비 시엘 하마요나 일라케라
2: 아제누르 롱슈츠는 좀좀 사마 치흐시 마흐톤
1: 드원슈네 즈기르겐
2: Чезина, мо сайин.

0: 이 아,
1: 다 소름 상신 연토피 로블링 기르근 소놈 다르지 럭 계금 코리 그 참정도 종들 쓰게 달땅 다 커정 사우 손기나 종화 문신 팀 야급 거 계금 코리 송급 참정 시콘드 응어줄 러디즈기 디 초니 인기나 계금 코리 좌 참더 그 기파라 도닝 그 기차출라스과 긍긍 요니나 더리리즈 갑다이
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 시 로고소고 강고고 송는다면 좋기 바 마슬 시퍼 로고송 지고나 세치흐 멤바 사우르 희선지기 비 땡글 시바인
1: 아르니는 토인키흐담야 강중스 장든 기스골라 세르쌈니
3: 강중 세르쌈
4: 제등게 냥캔트고나 바 체나바 데모이나 nga lensen din don zum ba chen gun ja yin
5: demo to bu nam ba nga lensen din don zum ba khaw sen chu yin
4: ta ta chen na bi nyan lum den jo jin ban da nan chon mun na jang rong nyan chen kang wo ke lo long chen ge gang jung se sim len chen yin tang di len chen nang de zum ri bi chen nam la xi jin ping ge je si le xiong le guo lang wa chi bi bol dang bi ke ng ab dun ba dang tam si le lang ga e zhe ge sim tim ji chan ban ga guo zhi xi wo bi nan ba chi shi de nian bu de ga si shi
6: Xi Jinping ji jia si le zhong de ge ge lang wa.
5: Yang kun nan ba, tang di Xi Jinping ge jia si le zhong de ge lang wa xi bi nang, bo dang bi ke ng ab den ba shi. Tamong tuo dar ki cong lem huan ju ji len zhe chen xie ge xi ba di ji xie.
4: Ni tong ji sim li da ge bi ci de nin. Luo tong ni jia le ge gong la. Zhong ge han jia de ji zhang qian ji xie bi ding zan ting ge gan che che de ge ni. E ka ya wei mo de tang an jiu de.
5: 中国等爱会家科普科瓦根咱们听这个国母希望等看能拆的家长有爱情的这位打给从那么让某些个多巴的我怕一了山西的得得那位打给从那么见过什么的一天严德的冷力罗基了学么的地气俺俩龙克热色的生生这个比俺俺们给这家长用提拔等娘俺们接通的七成的这位得是个节日年同别能把得了 대덕이 나라 셈께 동신 흐적지 유전용 건데 하성스텐께 일진던데 나비 딸기 총남께 젤음이 바당 원치라 카르노 희후라 베리당 머리 머치 바당 아르그니 먼저비 바르께 베리당 냠니라 럭지 전부 페이효얼 카르노 쇼니께 보냐당 총준 니코르바 키바 럭히바 소비 아젠드나 진 머칠 바당 람질께 야급 크크바르드 아란친 노르께 제리당 Zangwu ligja peri shiddi. Mirigja xiehu la yargi gongpe la shkende dang yuol.
4: Dargi chunglam tog nangkir alamu tuj shanshin khay chunglam zirwa shigyo la. Ma namjing na dikur ki damjil nindra shigyo baati. Jiga shikzi lor. Alab chewi yasunga magan chiglang bici. Zhongki rumun kwi jin shanshin khay alamu tuj shugla yungwa deng. Kongni la nyan zhugme la jishto deng na jidong ni nyam ngawi ni silong zi. Khasang satanga rumu wa beka damo fuyi kong la khatsi semji shabjin ni Zhongkul dambi qimji xigin donchu xibari. Ala mutu rizhigirang, shanshin xiga mirg janjua deng, ala nami bia magin chig. Zengu tam jila mandang jasugu, gajig chewe rumi zamchi mangpu zamla. Debjin xasig mirg huawu, amin gair dayin zaji juizhir zungni zambi, nyamchul nyangig rumu, amin gair day xibadi, ma namji, fasisir ngorgul xibin tam zangla gilma qimbu tebla. Yildegi mamangji rgabsi qimbu tobyo.
5: Lungu shtongchik dhamirang la, nawi dargi chonamdi shtangdi, rgyakabkaka mamangji, thamung thua nyambi zhigba gabjir dhambi, zamtanki ftanji lagbu shtamyo bashyal. Lungu nishtonglakan dhenji lorji li, thanjil dang yirchi, dhanyam dang nipan, kongyang dang jongzhi, nyamli dang nyamki jivshiba yinshin, marig manjawa dang, dami manjawa, Арыгни чи жавжун манжава чи чи ярьяков хэки шивди нямта лунчотан гонпэл нямта тэнчоба рачоши ихол тэнэ нави тарки цунэм чи гацур залви алуччилэр зачин чи ихэн лунгу нэхэл гэрэнла чонгу тэн юрэ жаков хвар чен делва жоннир чи гонпэл шунва тэн жгни нави тарки цунэмла нэнэ живжин хтихту сарба живжин упадан анамба сарби тони чонгу тэн юрэ жаков хвар чи ани пэн нямли ди Арганчил мэбэр лорчи ке туцла сервер кэнде тонжэн ихвал.
4: Тхэрэнгэпэн ли тхэни чимцэ гасэрватэр. Чонгу дэн эгвэ Якуб кэгнэ рэчэн рэвэ зантэн чимцэ Якуб ин. Чонгэ эгвэ Якуб кэгдэн зантэн нямли гэн рэва бэвэр цэнтэ тунчэн шэчэ юла. Дэцу шэнчэ чэ мэгэсэлэ дайэ чэ шуксэ цэ ю. Мэнгэр чонгу дэн эгвэ Якуб кэгвар чэн рэвэ гунпэн ла аньэл гавэ гуркэб шон ю. Ngātsi ēgwī jākab kātang ñamta tamar yichī chērchī tāng zāndil sābtan ñamli lā khirin jīshī dī tamu tōg dārjī pāngcū yung wār gāpil tāng nī jākab kātang mamang lā pāndī jīngjī rīwā jāng yū.
5: Ngātsi cērib kāntan zāmtan yung jī jīngchūng shī dī shimtan chāmtan jī chīngcīb zāngu shī kī. Chōngkī shabī gōngpil jī rōlim tā shū jī jīngchūng shī bā tāng lōshcāf tāmbī rāngzīn rāngdak shabī shindil sīlchī lakhtar shā jī yīhīn. Nāci ar Yākab kakka mamangchi, arangdakki gongpilcha rozma damsi shibadang, shenang sirchi lakhtar shibar jafchur shajili, ewe Yākab kakka nangsila teshtu gushtani shijimman. Chongki sakhi leidunji shzuchila gangcha ito tajimambadang, shtobhichi chabkong nirmasil. Nācuar arisadang ewe Yākab kakwar dantri dang tanjig shidi, tamungtu shimtinji sakhi lindzishim shishir basun thomil shindu yuol.
4: Ngāci lōca tāmbi pāntsan jābchūr shī tē lhāsam kārwī chūgbū zōng shē gī. Jākab chā dāgāng tāng ngākūng chā cāng dēnzhāg tānglāng jī shūkhāng gā kīmpan chēmbī tōg pāntsan jābchūr shē bā nā. Zhōnggū tāng ēgwī Jākab kāgwār kī tāp jī ngī jī rūgdān jī wī ngū tāng nāngdūn gā chēn yīn. Ngācū rā Jākab kāgdāng shūwa nī tāng shānghē nyamlī zānzik jā rūmzī nāngdā yīchī sāpchīl tāng nyamlī sāpil shī tī stūkhī jīgdī jī stūkhī kāgsīm tāng tīgzī nyū cung jākūng gālwī jīgnzik jāng nī sū jī lā dōndag tāng tōg sākil huamjir jī gōngpil tāng māmāng dēdūl lī chūn yōng rā kōrī gā zōng shī gīn dōnchūl shēn dō yō.
5: Ngācī dōnchī dāmbī nyamlī lā khinu jāftī nīpān nyamkī yōng wī rūgdā zōng shē kī. Zhongku dang ewe Yākab kak cheng ma gongpil chi nangak chi wii dirim la niyo ba dang. Ngar shong ma nyong wii gukab dang zhanlong tiki yuol. Nga cu cheng mi arang Yākab chi nitsik dang thambi diyin an zhang zhang ge gongpil mungban dong yuol. Nga chi tabji jia mungban zhitan yin di huan jur diyin rangbur danlong dang gongpil yongbur kagtag dan tiki shi di. Ar Yākab stom jur nga tong ji ba dang marig darji yongab sha ji di yin. Nga chi shukyong ni donji dambi nyamli la khinu jamni chapsi kyan jabi gimtsan dang, yelwun jabi gimtsan, huanjur sabri yongbi gimtsan chi donji dambir nyamli jabi gimtsan dang, ar gimtil ngang parnu yongbi gimtsan da jirdi, nipan nyamki yongbi kipan jibbi chodi jirgi.
4: Nga chi ngali yongbi loja dang, ngali chewin tongja jidi, sakung nyamli jachil dang ni tamung to otung sarwa jingi. Mungaran Zamlang Huam Jirke, Nyamjin Jugunira Gungtalan Jojin Yo Badang, Sakung Warka Nyamli Yarjin Jojin Yo. Yore Sakit Sakung Nyamli Gar Zanzig Mangtag Jig Zigsin Yo. Yore Huam Jir Chukde Dang Shanghai Nyamli Zanzig Jir Kungshig Jakub Kag Dang, Dashibi Jakub Kag Kabil De Yore Dang, Lo E. Nawe Jisi Kabil Bi Shanghai Nyamli Zanzig Dang, Yore Huam Jir Chukde Warka Nyamli La Hinan Gyabayin Na Ngatur Gungpe Jir Wartung Harli Chewa Tob Tob.
5: Ngatur Yore Jakub Kag Huam Jir Kien Jinti Ngarli Damsak Yung Adang. Pansan warke nyamli ngarli jesub dan ruwa. Gongpil ke washtung ngarli chewarin gerwa jeje chedde. Nga chiye sartu jenje nyamli shesul jedde. Tamung tuwa dargi cungnam huanjur gilin zikchim shi chukpa rishel. Danda lamjir ke yakub kaka mamang la vishkila chintabi shajig chenpo shi yikin. Nga chiye shamsir ke shukun gami rimgur samde. Ane laf dani ngi chabadang. Tiga tuni kongla chabi guni aram jen sakun warke nyamli chenpo chukpa rishekhi.
4: Dangbu, sechi jian den zhi xie bera hengtun jiggi. Jakub ke gai huam zhir gongpil dungshu gor jian tab zhi dang tab gul gor beri xi xinba xi di. Tenba duanir dang mantanba sorzhig xie bi zatun dar dreamil tu sakung nyamli la gendil dungshu gor jian chargul dang xietib dankil zi chug. Sechi dang jachim ga dang da sakung huam zhir nyamdi yung jir alug zhang bor gi.
5: Ani ba. Jigla jigdilib shagir khinun jagki. Shanghai nyamli zanzigki, jimjila shtabdi jenzuji korki jichangda jimu shibshin yuol. Yigchanda gangjug zhigshdi, lakhtirv shichi, shivdi yamcu ni, bolu di yamci warki jenjinki lamchini jitabji rishel. Ar mangzhi di tu, nga tsuru shuk gangjit dang, nga kong galbin jimjila mangzhi jigul lakhji shishuk kor, jishib hirtu shiddi. Ihar dang, inuv, ilu jijin jimjila jenjin jawa aramji chabar zini. Yakub kaka huanjur gongpil dang, marina zhung la shtabdi shindo yuol.
4: Xamba, nyo chung korji ga dey chul yung war hinan jiggi. Dargi chunglam huanjur jiji ma chang duombar di ma dungshir samcha la niwa yu bi. Chungri rikun dang, waghani la dukhig dorda me ba nga yu. Yakub kala nyo chung dang marzan zhubi chab kong se, nyamri ga waghani la dukhig ha chang chenpo da yu. Shogu gengji nyo chung dang marzan zhug jir dabdi ri dung jir natun gur drishib dang gujig incim shi di nyo chung ge gugja selwa dang nyo chung dang marzan zhug bi magni chung da dung wa. Sakung huam zhirin korjig yung wi nirci dang bichin to ra dung wa. Nipan nyamki yung wa jishegi.
5: Abzhiwa, ngalur korjig la khinun jang ki. Zhonggu dang arisi suwar yakub dang ki ngalur zijig gatal nyamli vzung bani arga ibi jimji to yo la. Nyamnyong mangbu yang songzhuk shi yuol. Shetang yigbu dey dhig chabde dhig tongbi yagi ba yuol. Gai silar yakub khaki argendan lezi guddang, marci lezi gudda arangshuga ngalur jejir dang, zijig nguanjir shungwa yinna, korjiga mani chechir chungtir tongtaba dang, ngalur ki nyenkan goni chir tongtabla, sakinda ki huanjur ki jekchin jansu niba chir tongtaba shiel.
4: Ar ngawa, amangsang tenjir khinun jiggi, Jakub ke warjian jiwa na mama warjian zantan la rgli bari. Gungmi chabkung kaka nyamli yagpura begi na ngipar da Jakub kaka mama jia jabjir topgi badang. Ngipar da mama pansan waran zantan rinri yungjir khinan jiggi kang. Pansan jilin dang sojin jian zasi khu chair dunggi tog. Sakung ke warga nyamli la mangsim jia mangzhi dang jisuk jia mangzhi dambu shingdanggi. Zedinga nyankalan ji, gongda cangmin nyanba na Xi Jinping ge jesil junglik gorlangwa si bi bol dang bi ke ngabdun ba di tamung togo dargi chunglam huamjur jilin zgishtin shegi si ba di yin. Shuni Japan da chibshigla san ji damsir langka si bi canbi nang shigi jo yil.
7: Zedinga rinxin yin bi shikhti si, kazi nurji ni bi shulkhi si.
8: Xienha nyungzim dim, zahshil cadang shtan.
7: Si satsul zina kubabi, si lhamayu na ilakir.
8: Ajanur longshchun zongzong, sama chigsi mahtung.
7: Zhuanchung na zivjiligin,
8: chizi na mwasayin.

0: 我们的特点，从我们那养猪的年轻坑，我给了研究了点点点。
1: Yaasam kalanji, tartaa lorin jirka leetsing tahtung da dichil xichik tahtung rila. Leetsing da mjig davar dichil karma mangbu yo kumik, dina lorin jambi danga ga chanban dina nga mishig na yil. Yang jachin yanku nambi kaparanda lenju ga dichil da nangiz ga mayun na, juang jig jawa da sawu zir taram matab ga, nyamkan zgam sonu shen na tajig yil chamna zgara mayung ka titang na, taa semna digiz ga ngona duz ga. Yen nam gazg yonaz gina jig mantr khaz gri ta ga terang ga lorgin dam bi danga ga chamban da maqtang na yil ta na chim jigin ti tisul karma tong tong ga da web chule lan da ga chu rnya mu qala zga nyan ju yil qali yil da qlan di kapshinga kapr salan jo ro se ko no to mus gri qlan da ga kapshing dang tam bi terang le chin dinga che ta gob chig zgi nan do no ta yin jem chin en jina ta ma chin nang ma ngaz ga ma chin na ra sem chin na za chi ri sam ko chu dar ko kapr ko che pi gna dun ga ma ngaz ga ta gir gna ba gra chu le chin dab je te ma ngaz ga she nyung yo ndri ra ngam chon she chin na ra ma ngaz ga hi yo ndri chu sadang gangs gam chon she chin na ra kalam ni na ha ni ga hi ni xa ni wa ni tum zri ri ta yang ngoma rang ga lag tu don tu ga wa tang na yin dar kaagooni kaagooni gnaadan tumuzgirila. Daga hamazum tsundu shaytinaar chimtsangnaan danaawarri da shayya kaabrarzi minin suf zina karga gangzga mashaani na ta taam chigu tsangmaaga yangjiga gangla gangtsamri shayla hinarif shaygira yonari. Rijara ngoma jenga rangranga tumuzga kaqwa ayok. Rangranga tumuzga shtuqwa ayok. Da shaytangna da jigjig shkaamurila. Daga kapar salan jogroog siku nugu gleng da tang tan biyang jiga morkila rangmishing tsangmaga kaparanda jiga jangtab, jeli, ji, da karzang tirang chu gongsangar kamdi jirna zangulung gorkang zomi nanghanag dana vzigi chimx jigna jiax jigan zomi yon rizara uzu kapar ga tete tarkab jiga rangang sanan tori da wani kabdara mini, kasimara manjini da chu kabda mangaz ga choni dagzul jiga dondag mangaz ga Джекуни тумызгирила. Тэгэ ти чалгада мангбузг юуну дарма мангу мавшэк ёкэ чу капда мангазг майнуга гнатын тэгла кана пансынлар жилин юнгу мени ян чу нана кыргэ чимцангнанг тана шайизу шайи чонг-чонг сома кача цопуни тумуйна та мангцг мангазг чекуни капда мангазг гогу мени гнатын тэ ёкэс кону тане черги капр ногыдыл шайиг нянчына тидыл тумуйна та тичона кыргэ jungil maa zhiga thepka yonu nguma nguma shayka yota. Yang ju kaparanda fji chani ta fjirka jiga mashaaga mabzangab zina chenjara rangranga ganapsutta rangranga karga lagni langturga olonjiga niwa chaparwa zhiga yona di pambi chara rgemsin manyongwa zhiga yona shi. Da ju yang nguma girgin Tāngi mnyāng mātīngara gīrgīn gāngrōngs gāyāng chū lēcīndab jīlī kāpdā shēnyōng nū tār. Shāshīzū nōng nāx shīgī sāmlū gōrtukum tōni rāngi rāngxīn tāvni rāngdāg tāvni tāmūzū yōna yāng kāpatrānda mū lāgāvizgāna kāpirgī nāng nīr jēchār nācūgundab zā lōbchīl nācūgundē nyan gīrgīn rāndā mūzū yārmā rāngi khī mūkhī tamchilo na chig chigam rendi ti na rang thob jin ba ta chep sha chira ti han chi kar gaf shok ti pi thab sha kang mang zgar mang si yo qaz gi yo ke se kono da in jin rang da lo khi char hit lag lam af jul thab song na yin na re ta da chi cha ni mang chi ba zga chu ja chi darwa ga la khan di shali so na da zg ji nga shu gan jo go ni ta ge zhug yi ju ti ge ta ge ngan yi ko ni ta mu ga ni shtang la ka ta ko nu chi ge da ha ni ge ka pran de zi zi ji ji ko ni ni ji ji le go ju ni ka ma ka lung yi ko ni ta mu shi ta ge der ng le chen de ji lan de ga a chu a leng de chi ni na yin chang ma ge ka pran de ren gi ji kang la kang cham ge a rang ab ta ge ri a tup ge ta ju re wa yin

0: sam. Oi, tu po chodi muina.
1: Demo, ashe tena tu ma chodi muina.
0: Demo yan tena tu po gsa cha kang sna ka par tung yo.
1: Nga ba yan dang thone yo.
0: Are, tena tu po g sam dani ko tri yo nu ga la ma son thar chek alang guma ser ke chote ne re ser gu nu ga mang lende sas ga lg chek na sam ga. Oi, tu po.
1: Ma la tena jan thu ser.
0: Are, re re cho ga se yel.
1: Oh, yo ta. Ni chola chikuni.
0: Kwatin chi.
1: Tomar nge nge tinsa hamar chikuni nge monsho yon.
0: Adi.
1: Ta durane yopi kazan sira zame yon. Tala ja zame yon. Anche ja zame yon.
0: Adi.
1: Ten. Anji zame yon. Kena zame yon. Chasne. Sirampa zame yon.
0: Adi. Hade tukpu tewa lungu kazgiri. Ya tina yung tsamdani tukpu zika kalima kapar tonyuka. Oye tukpu chodi mu? Oye tukpu chodi mu ina? Hade tina tukpu nda ina kalimni watang zika. Ya tukpu namba tina tsamdani achi nyam chika tirangali nsandi chi tumar kodri yo nu lakchi. Alama son tar chika lungu ma sirka chote nari sirgu nuga amanglande sanji nang ju yila. Retina tsamdani yang kalama kapar zik thoyo ke chi kapar nda ni lens gil we to po jodi mo
2: o gonza ba demo
0: demo ya dina tmu ge tsamdani alama son thir che ke lengu ma ser ke chote ne re ser gunu ga mangland sez galig che kirna sam ge
2: te aka gonza ba tsamalig chizim bu ni
0: gwatin chi
2: te ge rewa zokra
0: ya rewa che zokka
2: ka Alwa tsitin jara alwa pahmudu maga lazu shana chukwa.
0: Are, dina chusana lulumzga niyo siku ka?
2: Are, re.
0: Are, dina tangaji maga lintsena nga alwa tsirtin jara alama pahmudu maga mangla kangrungzga churi wajinta kodgi la.
2: Ya, ya, pahmudu maga mangla ka yu hama langu ni mazinu tos. Tore, ya, ya.
0: Ya, dina. Mante tanga chu den chen den yen bar ga se she tina ni ku kadi mu
2: ya ya
0: re tu pun da yang kalam ni wa tang zge ya tu pun am ba tina cham da ni chi ti chu la dam zin la la ma sun thar che ka lang gu ma se ke chote ne re se gu nu ge amang len de sen ji nang ju gil

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kong chanson mankhang ne wale khatuga thon na rata, nga thakir ta yora ma sawa che ka sakhang na waya ya.
1: Ama ta so, wale chu arep kong chanson mankhang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz gri ya?
0: Arep kong chanson mankhang ta shagazi chigir adawa na cha, ngar gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini ardikchiz njogo no cho maksa se kachawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni marambab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yaga chamoz gondi gita ngay khinda, ta?
1: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchika lo songdur ya. Aka, na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na ngachu khalong sachagi ti na ta gusan chuchu maripa.
0: Njogu wala, nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khalong gora uk, cholo gora uk. Chansong mankana ta shangchin yongi nyamli manchi kuna chukku ya. Manrinda kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu thaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar hagu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Mong mo.
1: Ama, na na chi mankanga na khaparang chasya.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gha tu. Dyn dyr ya.
3: Shkang lg kwaakil na na chang song man lam. Rindzir bagnil shong na chang song man lam. Chang zhi yong kham chi na chang song man lam.
4: Ya chukpa namba dina chamdani chamye degi dayang ghe kapar sala shukdung sayar gu nugu alayang de nyan shuk nung.

0: ne tsgartsa amel mas na pitan longa shoka amel nam ko ark ko yi ngang ko ndog jae na ni gor ko chigi ko chig chig na ni mo kerdi di shag mun zin chal zung e gi mun zin kong zung e ta khara zi kaslag ri go mar u zi gi chachig san ni ni ni mon jam ni chak su di shaf sha mon jam ni jon dri ni ngar ju ju ni ma ngo tsani cha mon ju jor da ngo tsani ni m tsani ni kar ma ngo tsan zi ko tanu nga mar ik ta ali bin kes mu ngar ar do ju shir ga ta chu chi ktar iz guna nang shu ta chu chi ko pat iz guna cha ma dik tsgat shar ma dik jot nam zi ga dang shak ka tsga cham ju ji to ju gor ta ju ji
1: ya ri go ta te rang zu yan da na dang zu a ju bin bu tun ra ji pa tan zi tun Dalam tu terakhir dalam tu cerun juga warna na, abdi rasul kawan dan rasul, nama na om juga kan dan rasuli. Tanda juga sini kerja zoi, tanda juga cekai, tanda tu nasi masuk juga, tanda juga pengar cekai. Nasi mabur ni cekai, tiada mabur ni mabur di. Dah ayam pakan pakan dah masuk, dah cekai cekai dah masuk. Dah ayam kunur awak terus kita ni ngaji tu nasi na, tanda lo hari dia orang cek mabdi, sem kongkut dia orang kongkut mabdi, tanda dia orang cek zaman orang zoi kundi, sem cakap orang zoi kundi. Тэ на чэркан гыр каргым чесани наджаманын гыхыз мари дир каргым чесани назаанын гымыз мари тэмари чан исан пакар путон исан кочомун дай дади тану пэрниарна чё намышагы каржимит на чё намышагы тачу тачу пэтрэй гонэри чё тачу пэтрмайна стуранью чым затонэри начана павдрэй гонэри начана павдрмайна чэтона пишух чэтонэри стунда гадани татэрнги кугашрун тонкри чэсачэрун омайдали татэрнга чэни варанэ Tadiran chenigo during uri lagi ramira chu tokti tarchi sigam chari chapsin sigam charlota damaz sheta raz sheta darangi sun sunena uluraka ukhis kelap chini uki kham tarjan kachi kona tanta kemi dosro chi chung dosu kona yo kozna topto chiro chula kana ok chupra ki sun ga satwa gani watunu chaki kaprno na asag ji omtok ji ok tandi la kandana gonog se kozon tam se ton ko surchura kozon chapsi zok Da kati sami ka chakati lovan sami ka ton kati jom satin de mure tena chenara ngarun chue ngwa sono sono ru patana ho tu da chun ni lo on si to da lo tu cha khia su ka chu ngi mi che go ni a ja ter kari shi go tan to sa sa ko te go ma sa sar ko te go da kati ka sa se kin ji go sher di mu ka ton ton kin ji go de to na tan ni zo te na zo lo sa na chue me ne zra wen bu lo sa na je me zik la kana chun ni an na ton ni shin chul da sin won ar du na mu chu go sha won ar du na mu chu go Ngaru rasum sen tina zumzugur kin gupsir injogo shorodong sum do ni tina gangare kin gunjur injogo turgasin na gutong sai kakarsin na gmar sai mushi chumuz na tumuz injog gos kun do tong da murjam shi tsikur sa wan tong shi go mi marlu e ndo chum jo ma shi kje poin chama chum mar gagrap sai ndo muzik ta am shi ka tsa tsam tsag jo ten ka sum hu shi ndo a gotin che
2: Ya, tumur chi jakr ke ko huma bzir kongla, qsung ara pa tir ngi ma tung kongla, chma chi lurgin de yo, sarib kong hukap chigni. Anim de tko xer ko tuma desa. Nang gi so xing mi no long de yo, ye te ko di ap jo. Ro che ti gnyon den ki, shug je tam gel kor si, we che or tan khwen den der, kap den bi yang yi jo, terang de ji jo she dem gergen na ba ton. Ya chi wi yimo pna lan gi, shug so si de mo na ba, che na ba de mo na. ngai na se kur zong se chi zong de le ti nyang cha chung lo bi he ru nga bi zin zha ni bi lo zhe zu chi de ji yin na ya ta tie rong da zhe ti ni sa zhe ti ge ni ma sha ke lo zhe ni er ja ke mu chi ke ni ma ni zhe ke za chi si ma nga ji ni shi bi tan hui rong mo da na zhong na wo le gong zhong ka wi se zhong ya leng ge lu ni sen ba zan leng ge zhi jin tou qi chen se jiao ruan zhan di sha ji zhe ke ng xin ji la za za tu ge sheng ji zhong sa 丹丁叫叫不起啥，山东赛罗恩出啥，启东卡罗站住啥，中山江对面学啥，中央木生也学啥，然后啥人了，巴萨派了，娘们搞一个你们出，我们这里也出，人个巴萨派的，其实我们军官你管你，当下是立起个当起起来，一立就是个卡西卡纳，什么搞个那啦，控制住啦，这丹丁的比卡西卡纳，马龙山顶个么带进巴比罗金。 这个人的那里有高危，你们瞧，这边的龙啊，说是低危，也容易。刚才干部，这叫这等重大要事。帮了谁了？拉米，谁家那重要事？这个这波，这叫不得重大要事。咱们不花费这么多重大要事，那个项目没米增加重大要事。咱同样不给种同样重大要事，那个项目现在我们可重大要事。 当上车，我的车是哪万转一下？单独路上，一个人上了两转一下，面对那边，人群正当前转一下，和你老哥比上看，啥时候就比慢中，哎呀，叫。

0: ni dar tam chu wo zi ni chang zi gi dan de pung zi ni ben chang dang na da nga ra ni la zo chen ji na ne ka ge dong so ji me nu li ge wa po ta ge me nu xi chong yan pa ra xi ge zha me nu ra ong tang ji ga du zha me nu xi chang chang li la chang chang na cha cha na xi chang chang dan de mu zi ga da hu ji na go ge cha chu ge jo song zi na ja pa ni a thu jo ge ra dan dun zin ba ge re a ra zin zha zi jing ni san ba jam chong zha zi ji deng na dan ga ka zhe ji me la ni sun kan zha zi li zhi ji me la ni sun kan zha zi da deng na da ta yi ni gan zi ji ma re ni bi na ya ni ji ma re san san gun di deng de li ge ka ra ku ka zheng mu yi luo ra ji ma zheng ma yi geng ge se ma zhen ci zi ra ka jie wa ni chu zi zi xian na nga xian nu ye qiong song yi xie ju ga cha che song zi ra nga de rang me ji rong de ri sta yi me qi rong qiong ge ren zui lan de ni da ge ge na ba kwa chen de du gun de ge sa li xian na na de na zi na lang yi song na ru de na zi ga tang ni tang kuan go zi na zang zhe zi zo nu tang kuan geng ge xin zang zhe zi zo nu da ge ge na ba kwa chen de du gun de rr li hong to nu jam to li tang sam nu da ge ge na ba nyam ge ge si cha li cha mo ge ni cha ge chong de de tam chi ya ge zhe zang ri ni yan den ma ja ge ji ge tang de ni lu bi lan tun ni mi o ji ge ji ni mi ma ram a da yin dang si si ge ji gon nen de na chu lo ta ge ri nga chi tu jen tang go ko ni se na won ba jen ta la ga zeng ni go tu ko wan bai che tu ga de zai kwa ge u chom chai go na re su mi to li li go na re dan de mu zi ge ge she ju ga cha tam ju ga ting ge je mo le di ra ji tu ga xi de le
1: ore go ta terang nam ngon mu khajung che sa ga sa tu mu to ayang sa ga tsig jung sa thang da ni ngar urak kir chen gar ta chin ga shir ukh tor zin phen ga nir din ga khar chi ab da ga khe chin gar gor chi ab da ga wang chin ga parin khori gzan lar ta go ni gzan lak sha par tang go ni shir khori yar ngai lar ta go ni yar ngai la lob sor ji go ni da mu ga chi gar ngo man jer ka khsan dan dar te tong ra mo man no ka kin dan da khe ar ang gar chi ni na dir din sa gan da pa yo ni ho chung ra ka ra or na gamar u thok kan chon cha ni an da mu ge in ji na ne chin la chag ta ga da der ng ser ng ni ma rang khri chen ga char wa rang bwi khe ar ja chin deb ji

sazana tason ta zidi ta mai khsambo alang gar gara ji ji khwar tang ma ti shi zi ma lang na xiang lu men bi ta ga shu zi ni ti rang ga tong kho ka ro ta chhal na a tha am ma ma wa chi ke lon bo ga sa ma ba bi gra olon ching ga kai nu ga shet ma ni bi ta ni olon chin chhal un ti san ta khsambo ga khwa chi yong zo zi shi ni talar gan jo khtan jo shi kolon chi je ga ya chinkur tham chi ko cho sa ga ndam ya yin ngo chu khsam bo chhe zu chu na a ja wo ga nyan cha cha li me pri ya ra sha la chalun ta ta ta ra ga jib ji khi long ji ni ar du ji ta khang a ji ge khong sam la chi ma yi ni nda me pu gu ga ta sha ra kwa ra lo song ji di tho ga ga lang ga ni khwa khilin se no ga ni khsam bo ta thoi no yong gu no ti xiang lu khsam bo ga na ni kolon chi na gwa ta tong su ta ngi na thun ya ga lang kir ke ni ndi yo ka ta me da na nam chi gu xiang la xi tang sta tu mi ta xi ga ga ja lu ma tu na xi wo men bi xta la xi gu zeni ar da sin ga lar ang ga ta ta ngi ga lan da ling ga

0: che ka wa na ju si
1: ha la ro la ya la go o ya ro da cha na ga lu lu lu go o ya cha ta mo ta kha cha go go o ya nga ti mo thom kha yung go go o ya sa sha bo cho chi nyang go go o ya ro ta mo tor kha cha go go o ya nga ti mo ro ga than go go o ya se kang ga se ro nyang go go o ya